bia basena mehia me papa kokora nyansafa ne ma papa kokora nyansafa ne nyansasama ka chiro menyi osse maba maba mebe ehu obra na yerobwa na zaria ma womba nenden onye pide za ezebe chiro wona obobuo mu wesi woni ye wa brabo ne medachi ma mensedu bio akokora ne nyansasama nda joda ne petrion ne den Osa za ere ye ama womba inde yi. Ohiyo, namam ohiyo pi de. Za ezebe chula wana. Obobu wawane mwesu wane ye dachi. Ono no ohiyo kase kase. Enda za roshan. Bibiro ohiyo biya razama. Bibiro opye biya razama. No one chula nada. Ohiyo ne dosan de.